Radio Kanata, kusista wira kampika ruman kasina kamisa kisa sinta ke hubre kambe runto señor manat hilana kuya ganaka halaya ki panayam pia kai un kasina sábado tunka mayani urna koma kiptawai he aka Julio Faxita. Ma halaya humana kataki. Ma askiurupan. Kamisa kisa kamarat asktana kurnakan haut hawina kasana. Comunidad anakasana. Provincia anakasana munat hirat kunyak. Kusisinya ha uthapun panaiha kawisa taipina. Hisa yuk hamat. Purapatam. Munasisina. Tumpakip asisina. Nairar serantawi uthipan sa sinaw sa tapakarakta. Niyawa chika paksir kachat-kachat porin kharakikinya na hampi. Ukatka agosto paksiki porin kharakinihlakan paksi. Kamstas hilat kuyakam.